Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Gina hanya ko titi da kula da ita wata muhimmiyar dabara ce ta siyasa da soja a daular Roma domin samar da ingantacciyar hanyar sadarwa da hanyoyin safarin sojoji don faɗaɗawa da gudanar da mulkin masarautar. Sarakuna sun ba da muhimmanci sosai ga gina hanyoyi. Hanyar sadarwa wadda kowane sarki mai mulki ya yi ƙoƙarin faɗaɗawa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Roma ta iya rayuwa na tsawon shekaru. Hanyar sadarwa na sama da kilomita 200,000 da Romawa suka gina ta taso ne daga birnin Rome zuwa Ingila dukkan yammacin Turai, Switzerland a arewacin Turai, Anatolia a gabas da Iran. Wannan ya ba da wata fa'ida wacce ta ƙarfafa ƙasar a kowace rana ta hanyar ba da damar sadarwa cikin sauƙi, balaguran sojoji da kasuwanci.

A daular Roma, an gina hanyoyi da duwatsu ko kuma kayan gyara. An tsara waɗannan titunan don su kasance sumul kuma masu dorewa. Hanyoyin Roma sun shahara musamman da manyan titunan wucewa. An kula da titunan akai-akai, kuma sojojin Roma suna da rukuni na musamman don kula da tituna.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.